0: bamranie. Yes, sir. Yes, sir. Already, me and ye, me and ye, na ma wani mo. Awa mi ya ukupo.
1: Wani ba?
0: Ni sa ukwa na ube. Already, fe me uka.

Media na kamia mo profoti. Yebe di po ya di mame. Media na mi want to many na titi. Nasa rabi nyampu bwa shamani mo nyamwe.